0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikrochi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koroyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bere kuro sanga yujuma asamba dongo achisu nikoka anye bere kuro yujuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda achisu na bebu kuro yujumani na buwe njabasu kuro lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuro yujini mabu na ayo afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro yujumani na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yubri buwiti chashi fama njini jumabili ni oroba kuro yuwe ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambe mwonkuro yuwe na usukuma ayo njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo njini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari zikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashisheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwodapangu na sara sara njinesu bi iwekunu ni ile mochweche fakojina ile ble nyoche OEM de ashisheni isuyo kumvi ni inyakati yerebu yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu ikumviwo yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefamabu njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabili iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village danfan mbibere wale kurofiri ya intangrafu nyamansu abranguwana braso ni nyo aburunu ni mokwe mgwe mgwe wala abranguwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kum
1: togo barani biye so fe ina sara sara nsano takojina la sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wonu togo a chen kere popati so bo ye fere EDST 4 mini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idi ngono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usuyo konviedo na yesheshesu na yede menembo bunatina buyo yinijmani wofokwa bo yekurushi bufafte sanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo ukuruka
2: togo bara togo bieso mumuti so ide etiji fako fiba deka asheshembe na itungoni wo yela fienu ni iminembe na bubuke suma jama kukukeresika buba nanati awurunu na abuma labari fako mumuti son papa kuanu sara nunu icha ablanyoni njenche koju sara njenu ile shenche nyilisangani menem baba ya awurunu na abukaya adina abukuroshi yeno ni mumuti son nobi na bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude mumuti songu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
3: spécial dîner de gala Tabaski 2026. Nous l'avions annoncé, vous l'avez vécu et surtout, vous en avez redemandé. Après le succès retentissant de la première édition, HL Events répond à vos attentes et vous ouvre à nouveau les portes du prestige. Voici enfin la partie 2 tant attendue. Dîner de gala Tabaski 2026 à Mango, dans le cadre chic et raffiné de la salle VIP du nouveau hôtel. Le samedi 30 mai 2026, à partir de 20h, préparez-vous à vivre une soirée d'exception. Encore plus de saveurs, plus d'ambiance et plus de prestige. Repas gastronomique soigneusement élaboré. Boissons au choix, champagne de grande marque, photos et vidéos offertes gratuitement pour immortaliser chaque instant magique. Et spécialement pour cette édition, il y aura la machine Photomood 360 degrés. Et oui, pour faire des vidéos rotatives et de belles photos avec vos téléphones portables sur l'appareil à rotation. Dress code, élégance absolue exigée, passe solo 20 000 francs, passe couple 30 000 francs CFA. Sur scène, des artistes qui vont enflammer votre soirée. Free Kanjo, Didactic Boy, Queen Rafficious avec les humoristes Sangalais et bien d'autres surprises encore. Réservation dès maintenant au 90 08 02 46 92 13 49 22 91 28 57 07. Les tickets sont disponibles à HBC Imprimerie, Nouveau Tel, à l'établissement Vidéo Monde et auprès du comité d'organisation. Dîner de gala, Nouveau Tel, Tabaski 2026, le rendez-vous incontournable de l'élégance, là où la célébration devient un véritable art. Dîner gala Tabaski 2026, c'est un événement signé HL Events.
4: Moya bala ni bien so ashishem bena itungoni pako yela fienu suma jama kunku kreshika ngo film bena bupieli wo afo akwinyone afo abranyon nuni kakusi pieni ba ngo film fako mbetam ngbanjango finu ni ayirim bambena ima mbetakan kam vitamin A ne ye nini ngo film sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nini sala nunu echa abranyon nunu koju chi abranyon jen wo lome de awere nu fei sala nunu tien abranyon zo Kodju Saranjen, il est nous tien. Nyingo fi piawamni, Rubanati ou Maritime, de Awere nous, Plateau, Région Centrale, Kara, ni Yesava nous fin. Menien bembo bre, Benabubanati ou Yaurunu, Nabubuseya, Fako, Nyingo fi piawansu, ni Nyingi Ayimba mawamni. Asisem bene tungoni fako ela fienu, Suma, Jamakuko Kresika, Yaya nye, na yedebu, Sanga bena, Bubanati, Weye Aurununi, na Busawa Krebe Buseya, Yaya nye, ne Bobunu, Wunawaresu, Yebusuma Eshika. Nini bubusa wankerebe bubabuse ya nii Iti busa wabe iyi me ungufa krima ama ebo su Ne tungu ni fako nini ngo fikia wambina Ibaba fama yemba wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila bari nti labari be ifite Asheshe bena itungu ni fako ya lafienu Ni imene mbe buburabusa fabuke wo nyengo ni tuwa
5: Yembe toko ando kebwana toko No hili hika kase nsie ndela teni Awandi kechutu po uti dikaya wala tatato bongo ngate Tokongo ngate ima Na unuhasi nabe Ungu tuwa kuwiara palo jini. Ama hika minisee toko daro jamp andu yim kai igra. Nope jindo pe bultina warp erau yilo e gure men. Lima ten andi ta uro funu fotu. Towana pa chendere ten pouti di nikto futino hep. Mo wakati pe jilo to. Low tuwa ko daltondu noge jiego mufaya low rukwarse tungu njwain. Ama nope tobe jile ke uro fupe lima no. Jile nipe lima uro fu yimpe mundo foti. Pe kwa kedu talkuru. Talkuru ndu ta hokama ni. To wakati wale to fa siendire jwanka tino te mokine jape mpe. Del gure men faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko min jidi min batana don dum won minister daro
6: ndama ya ga ga jidi to do nam bi be idamu min ni ban be gel mabin dunuri iri in kairan ni e to go buga batte gal bana dum min na wole mun da ban sa e to ni re na dum bi idabe ti to go na ren kan meg bi bisugo ni ta ban la meg jurir non nan yebatora nani biba ma wayna wule dumi be da man bisa salin na baba da yin be men kasuna be bibara re bo lisan barale ban makiba to wada ko wera na yin na bibi hari ini le bal ba de na ba sakira wuro kere na rum satu ko kibe ka urunde bindin ran tumbo le ba ke balin tin kakki ba yi bin to zodi bom na kasuna be men san wun ba male tumbo geti to go na rin kan me bi bu sunna ban
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga nasar hando jirboran men jirboran kin diduwa ko koy kal juin jirbi iduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan ga ban kan kai di muane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to akkon bor hundo wodin maga bore din ilim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanta hemari zo doro a bandiga igi ci se bor ma kan nir sayr windeira iga hantum tirai ziga in bor kunno gi tirai zo tirai zo on bor ga ga ya mu bori kan gana hankani kat gidan arkin lai bor ku gudu won arkin la ilmu kokari ku
8: ko ban tin nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben won ki oyem ya charlango de son dapa ya de na biye bon wo no ba nan ba ka ngana ke no ba son te maria duria to na ko mo bete wan ta ngo bo mo mete duria be bu bol no ba me son machine be ba me ye informatique ya to ke mo te ba me tu bi tu ba me ma ngo bete wan ngo bi ta ke lu we be no ngo be ta ka so ye to ta lo te ma no bi ba me mo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba me son hotel me ya to ni ba me son radio me ya to ne biye bi nu no na ngo no no be ne so kaya ngoy to won frekson no bele ben ben ngo bernbe ben tokay ngo ko frekson to no kame baki telem no ben nel te ngo ko le sohna be kekere e to no frekson no so akaye ben kala yella ajo oyem ya bul le charlate d'apport ya don no na sana be kiyani yel kame kaya ngo ben kala yel no e le to no le ki on ma wasani ya wien ni ndale kete be on ma wale nyen no ya wien pigi le dale ben trole ni ben pele ni lo ne yel no ya kalam le gbe no so kabeki ayi oyem ya kal no ya tuna la bala nimen ben afrika sonno no ne dal ki ne te le kele yo ne ka ka kal ne yel da pon ya duni no yeb di ne fala ne tu ka ta jomo ki na samo no le dala be fa bala no ne ben afrika son e tuno no oyem ya kal no te la sane te te da pon ya kal wa mo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na sos bu wa ya karadu ga mo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la kenir ke ye oyem ya ton sambol talala ble wangane a joni sango kete lige ble ye ye ngaba ngon a kite barnati mwomo ke freke kalayel no inome ya mwomo al freke yi bo mwabem gwar nga ke wangane te barnati ngisipa pe wè pe lole mele pe ngone meni fem fem inome lesi pe wè ne mele pe nane meni pigi ne mele pe ni ne meba a yi ya nome bo ki a yi a kalayel ne keta jo oyem ya chalno ya tuon ya som ya sambola ble gwar nga ke wangane le nye sen ko fere ke ba ke kala yel mo etuo na fa ke bala mo num num be ne fere ke so etuo na ke ta jo odu ya pe ya samu no die na fala na tu ke ta jo mi ki
9: mo ke na dum bo tre test ke tenya fiba a 5 point a 5 point ya 5 comme na pipi ke pe ngo pa a 5 point ya ne bna chemba be ko bora be nga a 5 point ya mo bon kar sa ke blan yi ke do atun ko ko point to go do ke ti na dum bo na dum bo ngba te me 5 na la pa ba na ka badie misafala kung maganga kaya tuno ya na banakati kung kalanja amamondo na pon awi mwanko ni lupon kuyok tasa malu awi lupon lang makanya tuntang pon kiyi kakay na chim nda chakoma pon bakay pra chim ba blambe nda dubwa kuka blang makati di chilang pon ya kung may kungatama koko ya sanke blanti mbambia ba kabado wida ya la sake blang makati na dubwa kwa ya bangmanya mbambia ya kediti sanke na makati koko bina chio nang makuf kwan ba kabina chio bloko na chaponan nang makuf kubay iba mampuan nga bulwe chio kiti kiti kiti bapa asa
10: upakul uwenzi tekatak fuke ting babune yukon konsa tembe kwa kubi ya wen ikpani na kisa tembe uwenzi moya wen kiliya vinte na tibita anti vinyo bale kulubo inasen telefele tak fobe kutortok na ko joni mbo kamaba uyon duan ye tefale no yo amamba ti shege te taman kal ko tuore te tata be jo le tiarla te lege onul ya fomni bi te tata ban nange le tiarla mo lege tu won korbo na nga ngila te tata be jo si plein babul bi le tiarla ngo gomna nyen ka le lege onu bon sal ya gba mon bo Yen yabolo ngo projet actif nye. Na ba mo so an nyabolo si. ONG je va pas vembe. Uma chien si Active for Life. Ba mo trouvé eligni si Centre de crise et de soutien CDCS du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères.
11: Togo jabiyam fo be yuali yalo en yalo ba ka bi rebele ka to suole nyam bi yuali nyane ka mamre nim bina e te yalo ba do bo tieni te be kukum be bamba yim ba ka berbe bole be yim ba go ber ka fe to ngun te bre yen bi yuali yalo yo rebele yo amba to suole bre yen te fur ko ko en bina mable pe yim no ko mo fora yim som poru ministre ba nyo la fia po yeno dan ba bo mde te wuri ko bo te ba to go mun kul bre ka le te fa la le te bre po le te bre ninge ko po vitamin a al bena zon yen te blir bo bo mde ko bo chele de da ka ngar ka pin le da ngana ka dan jur da pin ta bre pro le pin le bre ngam mun nen tin ta ma ka gre yen te bre yam ba dal ma le te bi sam pa ne gar bre ngam wa bre nam ba bol ko ngwan ka bo bo to be le bol ko ban fer ga la le fa la te bre te gum ba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le ti to gum ba mo
12: to go ya jun jer mba ka che yen nyogo mbu fur ko tor te ma ko tin kon yen yo ba ko yelo ministre mba nyuante la fia po yo no don mba bobon ko bon bortem jun jer mba ka che yen nyogo ka la fur ko tor te ma ko tin kon yen yo ba ko yelo te to go ne mun ko le nan panyel mal ga pin le ndan an lo ba ye nyapul mon mal ga dan an lo ba bra tra ngal le pin le mba dan an lo ba ya sig nan ne bu wat ngai nan ku ciortum ku banata anjan nan ku be banna bambu tetem juun jer ku jan nan li yapo bu bu bortum ka dabr kala ka dabr ti ka te ngam ku won la bu nganni kalama bi te ngwon yo mak bu bortum juun jer te bu walla ni yo ka fruk gal te gal man ni mba bu wat ngay ni nyam bu ngan te sera ko kulu lab ne te ministre mba ñu ant la fiapo yo no don mba la balé
13: togo zama bilin botugo don lubuno no mo dale minisi wey jonne don no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngal go jonne botugo don lubuno yoyo ge o ne bi hi u zama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hon de galida le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tebe ze turo jamie sobor gi nem bule ze bulu kon botu ko donyo tom du ne minisi we o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no noni inisuru ya ne basu suru do
14: pinyima pijana punu ya pesanar kanji debi yo ni kizim ku donu ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tengbu dum no dale tugu ge uyo dum indezire jong na sama gwe pide donu da la fedu mayoyo tini dini sutu ya pa ni ne drama se pan ga min vuna tege ku nel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi ne besine ne bazbo ne bazna na kuyo wala kan bozi bu kanji binzi zuyo ne se fe ku dum ndende ko ha binzi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazol ne bu kura la bulutu da bararro hala hosdena paga dumana la butugo agita dine mam da bizim ya kuzin gizo gudon nguro bez ku telefoa ni ku jole nyango ngu bez rube yale yo ku domne ere wo ya torole eku biya ba de vei bizim ku dom nyalu lu be biya yo ne be na ayale alim gbe ni buta bi le sile ku dom ku ku ene ge yalo gele bi ni ku jole nyango ngu bez rube yale yo ku ku gba hala ho sidina ye halo ho ho ne do jone di o jame go ku dom bi ndi gba yi ku kon e jando e banga se galo lo yo ku biya tu wo lo da harada to gota na de ne ndeze balzas balak bada sama nyu ya bu domende yo bayaranyu ba heu bie na koyo bizim ne ko jole nyango rube yolle taton do zbalak sama yo te gan ra to ke bando ne te yak sama nyu tom to ne to go ge yo do min des ni jom sama ko
13: to go sama bile ni botu go dong lu go no mo dale minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisuru ya ba de ngone da manga go jon no botu go dong lu go no yo yo ge o ne bi heu sama de ne zize bo go jo to go holen de ne da titi ne vette ge so bo lu we ne bali ye go e o fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adabaga deu sobola ane kadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie soborgin police pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi de meyo yo danno noni inisuru ya ne basusurodo togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yureon potugo don minis wey jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padeng ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige yone bihi zama zizi paga jo dugo holinde ne dati tene bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo barang gadana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boys kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chami
15: senarwa na minir salafiya na kasar togo game da cucan dussa da akabi lunguna auyuka akai da al'umma za a zo bicike akan sa ranan 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi ko mu doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juillet da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya assalamu alaikum
16: tsan batal da jarada tatku domin plena ban buhu ne tasro nyimboni ze baya vitamin a no ko dene ze baho tibi ya virus albenda solo ya doni ze bala binde kam finata ya yole tuguda ministro e jan tonu da gubita na sama chiri chiri tonu da wetti yo na angba buna baya assurance yo ayoyo tasan batal sene pai he yura dang sisi paga aya na be tino ga jow kere da togo holan ndindata ni be fengi na banase raton dole talavo chamina pede jombo ga la bona balda kana ago se vera ke kin hiwa nal banse mole sen ke kin hiwa nal luruke lo ma holo da na balambo le ago se vera ke hiwa nal no lope mole sen na mesugo mi vera ke kin ka banse ke lam no atakpama sogore kaya na tapango holan da to yu mainule palese e na be pokong chore resta no baba suru tombe nae plen rato kutomong kwasu kwasu kban buho putasena jamin hao na lebenda sol koi hao yo piyo yo le ini sruye jonathan uda kpito yo yo ya sama kpikpi sisi rumu ea fengi ya mba chami juwele sinawe ne resinawe katom jo sudiri di jo su tom do chami tritili sisi ndone ziri heyu weyo teka leona wei pagado meso na balabanta me lena to goda batto donisi tu husu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chamie chewe rato ni rebia ne tama mole wena tonu da bit kbam tam done tonu da bit sama chrowa de
17: temperature chore biyo al pie chokno nyang ye nyoko bina amba kon ye bon fwe te berpo ye vitamin a ye mbaya ambe kile benpo didab ka malaga obina tura ngan lepin lenga mu minister ba goli lafiya yen nan depo o mu anti ko bu nyan ni ba ban wa ko ko na nan ka gala la bal la nan ti le jong an lo benon kli ya po bambu ti le nan dinya ba nyila ma la ga pin lenga mu ge sa o da pin lenga lo ba dan bu ti le me yen ti nan le buwali kli dan pen le buwal ba nyila ma la ga pin le nan le le ge sa nya po lo ma la ga dan amu ubina turangan lepin lengan lok bidan bu tode region maritime plateau central karayen savane ne kbitiye de kinyi bubu wa ingenen bubole bubole kisan ka gam biyu ala pien tokrepo yen vitamin a yen albadazol lanenti nyobina ba kwa yen bon fwete berepo kominisi ramba de golela afia po o mwanji kinyabre kitere tolong bon tien damambabu kwa inga nang gbiya tablamba namba mo lafrugo torelanntie ibropien tole nang bichere ki ti lambona bamba kula leba ti yim yamba msigini ki kangbar lambona sialbol kinda gigege gigenda be poye intele lambona tem film anketa angetorgo kon le pien tole nang ketebran la lafia ti dumbananang la balle ne ti ministre mbagole lafia yengantpo
18: Togo vignon, Benemiaro, Avade, a ticket if a don't see the Togoa. Don't pay a pan la messavena or bole, Togo perfect perenti towa. Ole a ticket mudo magele madikini. A ticket mudo sia. Femari emietole e coge, le Togoa catan. Ah non, dope efi, dope bantoa, pava clemi, le hoom hoom la. Eye no kremi vwa Wato roma vi anami Eye si nya komu do olia Wagule nami Dope velia Wava yomi Nya va komu do olia Mi katan Nya kulasi A wavare atike ti fe donti Atike mu dombe mamla E nana nya te fe tuya Ogbe anude Atike ti fe donbo Dasi si ato do don ope ike kwa la mesen fe nga o plepe kwerenti togbo le togbo.
19: Togo zamo, soboro a wenti ba do fade no toro na tundo da pere na botoko dom suli. A wuren bidi timbem togo zamo de alafia cho wurena. Na wumbamu paranga bandote mwezuna. Bozo ale sibatara soboro a ten fala togo nga da kwa gudiro duna. Ede

ce mois barani bien sûr radio communautaire la voix de l'Otiti FM yow kref moy ku mi ci abrañone non yow ñuma foy na sala sala no soy way chambre sanki nañ ma ya nga mu yeka fra ne pa ki la bare non ne fatu jama kere adina kruti ay wena fa de nga ci ci reso batara batma be aba me fin ya nga baba e babara babara boyoka afonyo wara wakpesukan ya afonyo ya kuroshime afoma je wayekin yoka afonyo yenga je ojuma afonyo spin yoka afokone saramo kweso bana trifwa wanatikan babara botere iwulama nenge iwulama kuroshi ikake wula matanle ama iwula lalan kondwe sui botara nyene batumba barani yenga kajura priyo yenga shia uru beudo yenga shi koshi bombori dika yenga botara batmando de buimo buferika jamani shembi udoni bangufo unodo ama bafea besa shen udo jamani udo yenga bangufo wado to jande yenge bondodia yere boy ko ka yewa babara fete ye yesunene yesungume yenga ankro dodo yeshi ko si bombori dika ka jura prido atena ankro ko ni batmani andenle be an woni ne sunle wara ma yire an ankro shi yenga babara kan yula ma kro shi wala ma tale ba fe ba fe yenge bondoria na ankro ti jande moy ba war bo sungrafte babaraka biyo ka ba fonyoso wala ma kruchi wala ma tanle ama yula lan kondi yesui lan kondi be bu fatru ka suini kankani yanga we sui bani yo ka fonyo wara o ke sukani a fonyo yanga bondoria nanti nandodo yanka jura prido yeshi ko si bombore ka shawru wodo nanjudo nambe sanan kruchi Yesu da mashi mwebana yeyo amanshe Labari bo ibukaso yanga iti she labari yo She labari ne pakino nefuma mweba kere Yanga she ni labari ni fite jabwo Ye jabwa ufabie fato Yanzara feme Fato yeshi jakwa jisano ufabie Fambari jisano ufabie bebo kere wo jabu so jina fena fa she gore na fatue kun kun kere kayeni na bareni pin getana fo ene kan abdullahi tata be sono kere shi tata ni yenga enen ne dunya apake yem nga bo she gore adene kun kun kere ko ti da maka ye sheshe so kere fin zan sanga ye fri la selle na yesuma yenini ne fe kwe dabri ye bunga bo an shejura na kuruti to bunga fanyi ne shejura ne ne fatun zara kendam ni aw ne awuruk pam ne afon biam kare ne an jama bunga bo an shejura ye fanyi ne shejura ne fatu ye tana fo fambari be o padori bunga bo an shejura padori kiraile shebere ne fatu ya tanafo ko jokpeni wono tanafo mkrebe ya upadori ya tanafo bawle barani biya so bunga bo an shejere do yanga bunga yeni na barani pe abdullahi tata be so kreshi tata yanga jabo yenene dunya pakki ya bunga bo an shejere nan kruti ama bo yeni sutura yanga na so krefin zansanga ya bunga pakke shejure no anan krutie suda machine era manche yet ko tenge so ka ba fa batmo ba rabia ba fa me fe batumani ila kama fonyo woro ke suka ame korbu tarama fonyo ire to nga bu fe ba so ibula ma kruchi ibula ma tanle lan ko ne kankan we suya to nga peri besmo ba me ngo be kruchi she ti batmaka ba barabri to nga ame ni ebete suka ne ka
ya kani beyoko wi iwebete kun besu iwebete kun mbesu to jande yang ebondo ya nan kuro dodo ya kajura pre ya shi ko shi bombor de kada makado e butara bana anjo do be ono na makura tibe ya su da mashi na yeyo amanshe antana fuan wani mabie ko si sifu benjamin kayibe mine pa kala bare no famama da mashi na yo amanshe

Boss, well, let me do now. As if Mazaran Angale, a lot around Dallas, the two Willis or Sodom. Chegaone Trinita Grereu Kuchika Trinita Ke Oso Tehama Weto. Udona Naduzu, Bendeva Ke Osoguyum, Begavenda Willow Ro, se Osoguyum Wena, ne Begafara Kula, ne Rewillow Rose. Osoda nobuduna naduzu pawa tam tam solemda leleo rukunungbo na rewelisi kalatu ndurga nugiyo kono kalatu ejibitelo dakayo koholo huwa naduzu ni nanza kekeo nanza nga ngulu nzene na kungayo oso welo edi muze ni israeli biya zi ege wei ehendo ni ezamoyo tuwelisi Mose ogwe tanande ne ekpasi na ibu da eze kabolu gehiyo kabolu ti mende da ne olo sin Mose gyolo ama ama ehe ye here ere Mose sinda ne osuzizi magana kabolu osole lendo ne budode na yo wei ewenika bana rugoye ne da anu zolum bru ne ewe susuyo Bagba mbule, muze utole ne eba ye sani deto, ne otozizi. Kobolo, ye deti mungu kujo unyege loyo. Sole, ne unrohe kuda. Deti m, samanga yo, kanyo da gyo drum. Ele kwe uro rago ekim, ne mbesi ro nyazama. Kobolo, tomle, aso.

0: تام يا غفرة يا تكوبك لبرسو أهيني تي شبو لبريا نوري في تي ماندي نيتي ماندي أو فبيان نبي سا أمادو ماندي على سانيلك بيدونغو بايو فري شيفو غاراج يريني إني أمام إن برام نبي سوم سوتين بونو نوري كم فاهي كالوتيني راديو كومينوتير لا فوا دو لوتي نابوبو جاما كون كون كريكو باتي شيغيري دمايا تنافو يشيوا يانيوا Gazaro Abderman yiri ni drunya pa kinyuma de cheni fuimbe wononi sarambe wononi ichi abrasale ini drunya pa kiri ila fu abraso yeshini okakisha buya yanga na soyeno fa ko krifin nono ini drunya pa kiri ideri sapaso moye ba moye biaso nyini de shebo labari shendori ya subu fama jama kere papati dama masafiti ya kurayu meisutro benyeme do so amma de chene ye wi sutra krefin gonano yen pem nambo anyi labar faman pen yingam la moyam aw fam biem aw fam baram nzon baram ibrahim bieso ye kere kon koni nabi eso la ji nan biema tabi zakar nzarafeme ni de jama nyine labar su ko ma jabo aw fa bie ni moya kere kon koni sangbana aw fa bie ni moya fambora aw fa bie zongo shirki zongo ankara ni anjama kere kon koni ajaso aw fa bie fambora chuma aw fa bie kapte bo aw fa bie nyine labar ni sukoma kon kono aw fa bie kambara so aw fa bie asadro la no kon kon kra aw fa bie to sara aw fa bie ngbanja so aw fa bie gono kerebo zongo karamo aw fa bie ni bude jama kere papati sajbe bo fa me wara fi mansa de kebo tu ya worule kamma ankara labar na antia jebara ni bieso kangono barani ibieso kotu tampe mba barani ibieso anyila barani sukoma jama kere konkone iwi afiri amma ngarama ya koro yosutura krefin gonano yenge man labari na antia beyo karashini alasani lanzare tonyeme bukol famso ya dosko ashi ne yu anshe ngashe nyama dekebo yosuki ya kufama amna mifalabar mamani ya mabia angwasofo aliazula bintio tonyirama anuma ndamashi
1: Ahinti trefie labari pakoma ye watafomni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshe mbo bufere OEM fako isabe ofamye asheshe nyingabo yefere MSEC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma masono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambuyi amberebo yesu kanjurebereni fafiti nyingamu damaka mkuruka buni mbemyo juma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sangayo juma asamba dongo akisu nikoka ani bekuro yo juma bo nzikoka bubasu kuru komputa fako nyini asheshenda akisu na bebukuro nye jumani na buwe njiabasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru nyini jumani na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yobri buwiti chashi fama nyini jumabri ni oroba kuru we ambre mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambre ba kuru we na usukuma ayu njikoka bula atente buno menembe koka buni bereta na buyo nyini juman kere na usukuma ulo jabwe bano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka nini ashishani anshika ankuru yomedi ankere kendodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma brinu bo iwodapangu na sarasara yishinesu be iwekununi ile mwakweche fakojina ile ble nyoche OEM de ashishani isu yu kumvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma brini koka yewo savani ikumvi wu yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama njekuruka yeki labari mbuchashi yeludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurofire ya intangrafu nyamansu abranguwana braso ninyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abranguwana ninyo abrana ni mwakwe buru ninyo abra mwakwe niku
2: Togo barani biye so fe ina sara sara nzano akojina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatrafom bukroka bukan ye togo jama ni yela fie wonu togo achen krepo patiso bo ye fere ed st 4 mini koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nirikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo afieno usiyo kumvie do na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyimijmani wafokwa bo ye kurushi bufafte tanlebe buwle fako nini jumambo bunatina buwe inso na ye kurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide hasa terafom nde noanye o
3: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji, fako, fiba, deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mkwakwa kuwano. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobe na bufa maya. Nyini nshi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfa maya. Ye nyini tikiti ni kurubabu kaya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke. Moya bara ni bieso ashishe mbena itungoni fako yela fienu suma jama kunkukreshika ngo fimbe na butieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mbetam ngwanjango finu ni ayiri mbambe na ima mbetakan kam vitamin A ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyone nunu koju chi abranyone je wo lome de awere nu fe isara nunu chi abranyone zo Koju saranje ile nuche Nyini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea warenu Plateau Region central Kara ni yesava nufen Minye mbembo bre Bena bubanati wo ya urunu Nabubise ya Fako nyini ngofi pia wansu Ni nyini ayini mbama wamni Asheshe mbena itungoni fako yela fienu Suma jama kukukresika Yeyo anie na yedebu Sanga bena bubanati wo ya urunu ni Na busawa kerebe ubise ya Yeyo anie ne bobunu wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubisa wa nkerebe bubabise ya ni Iti bisa wa be iyi me ngufakrima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila bari nti Labari be ifte Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imene mbe buburabusa Fabuke Wo nyengo ni tuwanu
4: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata pato bongo ngate to bongo ngatima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiara palo dinu ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina war erau yilo egureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di ni futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin amando be to be jileke wuro fu be limanno jilani be liman wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakati wado to fa ciendere jonka tino de muddina jabembe del gure men faabe kokkaden kokuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto go do ka e giraabe mo hukkuno hala
5: munda ba yagara ga djum e toranam dum be ayda mo wulni da ni bambe be gilma bin dunuri iri in keren irundi de to go buga ba te gal banat minna wule munda ban sa e torani lena dum be ayda be mo ti to go nanen kan meg bi bisugo ni da bala meg djuri no nanen ye watara nani mbi ba mawbe ne wule dumi be da man bi sa salin ne baba da yimbe men kasuna be be rara ba wule sa na barala ba mbake ba to wada ku kuira na yenda ba jiba hari dini le bal ba de na ba sa ki da wule kere na rum sa to wule ki da awrunde bindindiran to mbo le ba ke balin tin ka ki jiba yi be ne do di bom na kasuna ba me san wule mbamale to mbo geti to go na ren kan me bi bu sunu ban la me gidum nan bi ba tora ba na kasuna me ti be san ho mi o be sa na ti bi nule geti
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira koy bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan gaban kan ne kaydi mo ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no manto ak kon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemarizo doro a bandiga ilgi ci se bor ma kan nir sayir windeira iga hantum tirai ziga yin bo kunno ga tirai zo zon bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gida at killai bor ko gudu wona killa irmu kokari ir ko mil halashi
7: garaba manan ba mu koyi
8: Tibante nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki OEM ya charlango de son dapan ya de na biye ben wona banan ba kan na ki number son te maria duria tu ngako mbete wan ta ngobo ngo mete duria be bulno bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tu be tu bambe ma mbete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta ke so tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa mem no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne bi bi nunu ne ngo nunu be ne so tu ki ga ngo tu no fre ki so no bele be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fre ki so tu no ke me ba ki te le na be nu ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fre ki so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki ngo ma so ni ya wie ni ndale ke te be o ma wa le nyano ya wie mpigi le dale ben tro le ne ben pele ne lu ne ye lo ya kala le gbe no so ka ben ke ayi o yem ya kal no ya tu na la bala ni men ben fre ke so no no ne da ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo ngo le dala be fa bala ni men ben fre ke so e tu no no o yem ya kal no te la sa ni te da pa ya kala wa ngo bi yi ukalote na sable nana te chamba kamporde wa kwa kenare SOS buwa ya karadu wa ngobi yiku village danfano ya bol aba nansala kenire kye OEM ya tonsombol talala bile uwangane ajoni sango kete lige bile ye yenga bango akite barna ting mongo kefreke kalayel no inome ya mongo alfreke yibo ngobi ngwaranga ke uwangane te barna ting seba pewe pe lole mele pe ngone meni fem fem inome lesi pewe ne mele pe nane meni pigi ne mele pe ni ne meba ayi ya nome boki ayi akala yelne ketajo OEM ya chalno ya tuun ya som ya sambula bile guwar ngana ke uwa nga le nyinye sango kefri ke baka kala yel ngo etuwa na faka bala ngo nume nimbe nefri ke son etuwa na ketajo udu ya pe u ya sambo no diye na fala nil tuwa ketajo meki ibino ya sambo
9: togo anachim nungu ke na dumbwa trete ketinya Fiba à Saint-Point. À Saint-Point, 5 ans, je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à Saint-Point. Je suis à